Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
1: Adadin mutanen da ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal da China ya haura mutum 1000 yayin da kungiyoyin ceto ke ci gaba da kokarin isa ga yankunan da bala'in ya katse daga sassan kasar. A yau ne hukumar kula da bala'o'in ta bayyana cewa mutane 987 sun mutu a kasar yayin da jami'an China a sabon rahoton da suka fitar a ranar Lahadi suka ce mutane 16 sun mutu a Tibet. Hakan yasa jimillar mutanen da suka mutu a kasashen biyu ya kai mutum 1,300 yayin da har yanzu ake neman mutane 4,462. Yayin da ayyukan bincike suka shiga rana ta 7 a Nepal, adadin mutanen da ake nema ya ragu zuwa mutum 3,916 yayin da China ta ce ana neman mutane 546. A cewar jami'an kula da bala'in, cikin mutanen da ake nema a Nepal akwai 'yan kasashen waje 583 daga kasashe sama da 30. Kafofin watsa labaran China sun ce akwai 'yan kasashen waje 261 cikin mutanen da ake nema a can. 'Yan kasar India na daga cikin manyan rukunin 'yan kasashen waje da ake nema. Gwamnatin New Delhi ta ce ana neman 'yan kasar India 275 da kuma mutane 128 masu asalin India a Nepal. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a ranar Lahadi ana neman 'yan kasar Amurka 85. Rahotannin da suka ambaci hukumar yawon bude ido ta Nepal da ofisoshin jakadancin kasashen waje sun ce ana kuma neman 'yan kasar Ukraine 62, 'yan kasar Malaysia 51, 'yan Australia 42 da kuma 'yan Birtaniya 33. Bala'in ya fara ne a ranar Lahadi sakamakon jerin abubuwan da suka faru a tsaunukan Himalaya. Rushewar wata dusar kankara ya jawo dimbin duwatsu kankara da ruwan narkewar kankara suka gangaro zuwa kwarurruka da ke ƙasa, lamarin da ya haifar da mummunar ambaliya a yankunan da ke ƙasa. Masana kimiyya da ke nazarin hotunan tauraron ɗan adam sun ce rushewar ta yi kama da ta samo asali ne daga gazawar duwatsun da ke ƙarƙashin wata dusar kankara a Himalaya. Faduwar duwatsun ta yi tsanani har ta haifar da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.2. A makwabciyar India kuma jami'an jihar Uttar Pradesh sun ce sun gano gawarwakin mutum 17 daga cikin kogunan da ke kwarara daga Nepal waɗanda ake zargin cewa an samo su ne daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa ne. Jami'an India na aiki don gano gawarwakin kuma ba a saka su cikin jimillar adadin mutanen da suka mutu ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakan soji kan Iran bayan har-haren da ya ce Iran ta kai wa sojojin Amurka da ke Jordan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Haka kuma Trump ya yi kira da a gurfanar da shugabannin Iran gaban kotu bisa zargin cewa sun kashe sama da masu zanga-zanga 100,000. Trump ya ce za su mayar da martani mai tsanani, yana mai cewa za a kai hari kan Iran kuma za a ɗauki mataki. A wani jawabi daban, Trump ya bayyana shugabannin Iran a matsayin waɗanda suka gaza tafiyar da ƙasar tare da zargin hukumomin Iran da kashe masu zanga-zanga da dama. Trump ya kuma yi kira a gurfanar da shugabannin Iran bisa zargin aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Ya yi ikirarin cewa an kashe sama da mutane 100,000 daga cikin masu zanga-zangar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce albarkatun man fetur na Venezuela suna da matukar daraja amma sun dade ba a amfani da su yadda ya kamata kafin sabuwar yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Washington da Caracas. Trump ya bayyana cewa yarjejeniyar ta kasance mai kyau ga Venezuela saboda manyan kamfanoni masu karfin tattalin arziki a duniya za su shiga kasar, alhali kuwa a baya wannan dimbin arziki ya kasance ba a amfani da shi. Ya ce Amurka za ta dauki wannan arzikin kuma za ta fitar da mai daga Venezuela. Trump ya kuma bayyana cewa za a tura dukkan danyen man da za a samar zuwa Amurka domin a tace shi a matatun mai na kasar. A ƙarshe, babban daraktan hukumar kula da cututtuka na rigakafin cututtuka ta Najeriya, wato NCDC, Jide Idris ya bayyana halin da ake ciki game da barkewar cutar kwalara a ƙasar. Ya ce tun farkon wannan shekara an samu rahoton fiye da mutane 65,000 da ake zargin sun kamu da cutar kwalara a Najeriya a cikin jihohi 35 da kuma kusan ƙananan hukumomi 195. Idris ya bayyana cewa adadin masu kamuwa da cutar a kowane mako ya ragu matuƙa tun bayan da cutar ta kai ƙololuwar bazuwa a farkon shekarar. Ya kuma ce yawan mutanen da ke mutuwa daga cikin waɗanda aka samu rahoton kamuwarsu da cutar ya ragu sosai idan aka kwatanta da irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Sai dai Idris ya jaddada cewa raguwar adadin masu kamuwa da cutar ba yana nufin cewa an kawo ƙarshen barkewar cutar bane. Ya ce abin farin ciki ne yadda adadin masu kamuwa da cutar a kowane mako ya ragu sosai tun bayan kololuwar da aka samu a farkon wannan lokaci. Sannan yawan mace-macen masu kamuwa da cutar ma ya ragu sosai idan aka kwatanta da irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Amma yayi gargadin cewa ya kamata a fahimci cewa har yanzu barkewar cutar bata kare ba. Idris ya ce hukumar kula da cututtuka da kafin cututtuka ta Najeriya da sauran hukumomin gwamnati sun karfafa hanyoyin sa ido kan cututtuka da kuma karfin dakunan gwaje-gwaje domin dakile barkewar cutar. Ya kara da cewa ana baiwa ma'aikatan lafiya tallafi wajen kula da masu fama da cutar da kuma matakan kariya daga yaduwar cututtuka. Ya ce ana ci gaba da wayar da kan al'ummomi da cutar ta shafa yayin da tura kungiyoyin gaggawa na ƙasa zuwa jihohi da ke buƙatar taimako. Haka kuma ya ce ana gudanar da allurar rigakafin kwalara ta baki a yankunan da ke da babban haɗarin kamuwa da cutar. Ana kuma ci gaba da saka sinadarin kashe ƙwayoyin cuta a cikin ruwa, gyara da farfaɗo da hanyoyin samar da ruwa tare da gudanar da kamfen na wayar da kan jama'a game da tsafta. Ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2024, Najeriya ta ayyana barkewar cutar kwalara a matsayin gaggawar ƙasa. Kwalara cuta ce da ƙwayar cuta mai suna Vibrio ke haifarwa, kuma tana yaduwa ta hanyar abinci ko ruwa da ya gurɓata. Cutar na haifar da gudawa mai tsanani wanda hakan yake jawo ƙarancin ruwa a jiki idan ba a yi maganinta cikin gaggawa ba. Cutar na iya kaiwa ga mutuwa. A Najeriya, ƙarancin tsaftataccen ruwan sha da kuma rashin isasshiyar kulawar lafiya na ƙara haɗarin kamuwa da cutar da kuma mutuwa. Haka kuma a wasu lokuta ana samun barkewar wasu cututtuka a ƙasar, ciki har da zazzabin cizon sauro, shan inna, zazzabin typhoid da kuma cutar kendar biri. A cewar bayanan hukumar lafiya ta duniya, Najeriya na daga cikin ƙasashen da cutar kwalara ta fi shafa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет, Сари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да, да Туркија ганг радио да.
17: Хосуме Туркија и дзайна, Радио Гајана.
18: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
19: Овода Туркија вину радиосу.
20: Aici, Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде Türkiye овозы.
23: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlatın ola Türkiye avazı radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este Radio Voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hongia radio ya.
36: Oldu radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Palestino, bu yayın labarı.

ta tsawon inuwa ne ko kuwa ta kamshin ƙasa bayan ruwan sama na farko ko kuma lokacin da zaitun ya nuna akan reshe. Da farko mutum bai koyi auna lokaci ba, ya koyi karanta shi ne a cikin halitta da kuma rayuwarsa. A yau za mu bisawan waɗanda suka fahimci harshen lokaci a ƙasar Falasɗinu. Za mu yi tafiya daga agogon rana zuwa tsofaffin kalandar noma, daga masu ƙididdige lokutan ibada a Ƙudus zuwa hasumiyoyin agogo na daular Usmaniya. Yadda wata wayewa ke auna lokaci yana kuma nuna yadda take fahimtar duniya da ɗan adam. A zamanin da babu agogo, idan ana son ƙayyade lokacin wata alƙawari ko lokacin shuka, ana ɗaga idanu zuwa sararin sama, inuwar da take raguwa yayin da rana ke hawa, sannan take sake tasowa bayan rana ta wuce tsakiyar sama, ita ce jagorar farko ta mutum. A yankin tsohuwar Falasɗinu, agogon rana na dutse da suka rage daga zamanin Roma da Byzantine suna daga cikin bayyanannun alamomin wannan neman. Wasu 'yan layuka masu sauƙi da aka zana a kan dutse suna nuna babban motsin da ke faruwa a sararin sama a kan ƙasa. A wani lokaci, mutane ba agogo suke dubawa ba, inuwa suke kallo kai tsaye. Amma lokaci ba wai awanni kaɗai ba ne. Ga manomi, lokaci yana nufin rayuwa kai tsaye. Lokacin da ruwan sama zai sauka, lokacin da za a noma ƙasa, da kuma lokacin da za a girba zaitun, duk suna da matuƙar muhimmanci. Saboda haka, a cikin tsohuwar al'adar noma ta Falasɗinu, kalanda ba kawai jerin abubuwan da ake rubutawa a kan takarda ba ne, ƙwaƙwalwar ƙasar kanta ce. A shekarar 1908, a lokacin tono kayan tarihi da aka yi a tsohon wurin zama na Gezer, an gano wani ƙaramin farantin farar ƙasa daga ƙarni na 10 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam. Wannan rubutu, wanda a yau ake kira kalandar Gezer, yana nuna cewa ba da lambobi na tunani kawai ake auna lokaci ba, ana auna shi ne kai tsaye da ayyukan noma. A kan dutsen, an ambaci watanni ta hanyar ayyuka kamar tattara inabi, shuka da girbi. Wannan tarihin lokaci na kusan shekaru 300 yana ɗaya daga cikin tsofaffin takardun da ke nuna yadda aka haɗa lokaci da tsarin motsin ƙasa a wannan yanki. A nan, wani alaƙa mai ma'ana yana bayyana, ɗaya daga cikin tsofaffin rubuce-rubucen lokaci da suka kai zamaninmu daga ƙasar Falasɗinu, a yau ana adana shi a gidajen tarihi na kayan tarihi na Istanbul. Lokacin da aka sassaƙa a kan dutse a Falasɗinu, har yanzu ana ci gaba da kare shi a Istanbul. Alaƙar ɗan adam da lokaci daga baya ta koma wani mataki da ya dogara kan ƙididdiga masu matuƙar daidaito. Yayin da ake ƙara nazarin motsin rana, aka fara auna sararin sama ta hanyar lissafi. A Ƙudus, lokaci ya zama wani muhimmin ɓangare ba na noma kaɗai ba, har ma na addini. A cikin wayewar Musulunci, nazarin sararin sama domin tantance lokacin sallah ya haifar da sana'ar muvaqqit, wato masu ƙididdige lokaci. Su ne masu gadin lokaci, suna ƙididdige matsayin rana, tsawon inuwa da sauyin yanayi domin taimakawa wajen tantance lokuta daidai. A cikin ɗakunan muvaqqit da ke harabar masallacin Al-Aqsa, suna amfani da taurari wajen ƙididdige kusurwar rana. A Ƙudus, lokaci ya wuce zama abin kallo kawai, ya koma wani ilimi da ake ƙididdigewa kuma yake tsara rayuwa. Da tafiyar lokaci, birane suka girma, kasuwanci ya bunƙasa, aka samu kafa hanyoyin sufuri. Ta haka ne lokaci ya sauko daga sararin sama zuwa dandalin birane. A ƙarshen ƙarni na 19, hasumiyoyin agogo da suka fara tashi a yankunan daular Usmaniya sun bayyana a Falasɗinu ma. Hasumiyoyin da aka gina a Nablus, Yafa, Haifa, Akka, Nasira, Safed da Ƙudus sun zama alamomin sabuwar fahimtar lokaci. Musamman gine-ginen da aka yi domin cika shekaru 25 na mulkin Sultan Abdulhamid na 2 sun kuma bayyana wannan sabuwar fahimtar lokaci a biranen Falasɗinu. Hasumiyoyin agogon Nablus ta shekarar 1901 tana daga cikin fitattun misalai. Daga wannan lokaci, agogon jama'a da ke dandalin birni ya maye gurbin lura da lokaci na mutum ɗaya. Ɗan kasuwa yana buɗe shagonsa bisa ga agogon. Mutanen birni kuma suna tsara rayuwarsu ta yau da kullum

Bisa wannan tsarin lokaci, hasumiyar agogon Nablus har yanzu tana ci gaba da dauke da kwakwalwar birnin, duk da cewa sama da karni guda ya wuce. A Kudus ma an samu irin wannan sauyi. Hasumiyar agogon daular Usmaniya da aka gina kusa da kofar Yafa tana ɗaya daga cikin wuraren da birnin ya fara hulɗa da lokacin da injin agogo ke aunawa. Tarihi yana bamu wani darasi da ba za a manta da shi ba. Na'urar da ke auna lokaci na iya tsayawa, ana iya cire kafafunta, ana iya rusa hasumiyarta. Amma ba abu ne mai sauƙi a goge lokacin da ya riga ya sassaƙo cikin kwakwalwar al'umma ba. Ko da yake an rushe hasumiyar agogon Kudus a zamanin mulkin Birtaniya, tunanin rayuwar birni da take wakilta ya ci gaba da rayuwa a kwakwalwar Kudus. A wannan tafiya daga inuwa zuwa hasumiyar agogo, kayan aikin sun sauya, amma buƙatar ɗan adam ta fahimtar lokaci ba ta sauya ba. Ga manomi, lokaci yana nufin ruwan sama; ga musulmi, lokacin ibada; ga ɗan kasuwa, lokacin buɗe shago; ga birni kuwa, shi ne tsarin da rayuwar jama'a ke tafiya da shi tare. Lokaci madubi ne da ke nuna lokacin da wata al'umma take aiki, lokacin da take hutawa, lokacin da take shuka iri a ƙasa, da kuma abin da take son miƙawa ga nan gaba. Daga kalandar Gezer zuwa masu ƙididdige lokaci na masallacin Al-Aqsa da kuma hasumiyar agogon Nablus, duk waɗannan alamomi suna taƙaita yunƙurin ɗan adam na tsara rayuwarsa. To, masu sauraro, bayan mutum ya koyi auna lokaci, ta yaya ya adana ilimi? Ta yaya rubuce-rubucen da aka yi a kan duwatsu, fatan dabbobi suka tsira tsawon ƙarnuka a cikin koguna da hamada? A shirinmu na gaba, ƙarƙashin taken "Masu hikimar hamada masu shiru", za mu bi sawun ilimi da tsofaffin gidajen zuhudu na farko. Har sai mun sake haɗuwa, za mu ci gaba da gano ɓoyayyun labarin Falastinu. Ku kasance tare da mu a sashenmu na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya. Falastinu, ɓoyayyun labarai.

0: to appear. They know.
1: Masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tafiyar ɗanɗano. A cikin shirinmu na wannan mako, za mu tattauna ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye da suka taɓa faruwa a tarihin girke-girke. Za mu ba da labarin kayan lambu da suka zo Anatolia da kuma tsohuwar duniya, wato Turai, Asiya da Afirka bayan gano nahiyar Amurka a ƙarni na 15 da na 16. Tumatir, dankali da barkono, waɗannan kayan lambu da a yau suka zama ginshiƙan girkinmu. A zahiri ba su wanzu a waɗannan ƙasashe ba shekaru 500 da suka gabata. A shekara ta 1492, Christopher Columbus, wani ɗan Italiya mai tuƙin jirgin ruwa kuma mai bincike, ya tashi zuwa yamma domin neman hanyoyin samun kayan yaji cikin rahusa. Yayin da yake neman hanyar zuwa India, sai ya isa nahiyar Amurka. Amma babban abin mamaki da aka gano a can shine sabbin tsirrai da suka girma a waɗannan ƙasashe. Tumatir, dankali, barkono, babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka sani a tsohuwar duniya. Aka ɗora waɗannan kayan lambu a cikin jiragen ruwa, aka ƙetare tekuna da su, kuma daga wannan lokaci girkin duniya ya shiga wani sabon salo. Bari mu fara da labarin tumatir. Mutanen ƙasar Sifaniya ne suka kawo tumatir zuwa Turai daga Mexico da Peru. Sai dai haɗuwar Turawa ta farko da tumatir bata kasance mai daɗi ba. Saboda tsananin jan launinsa, aka kira tumatir da tuffar guba. Kuma tsawon shekaru ana shuka shi ne kawai a matsayin tsiran ado. Ƙasar Italiya ce ƙasa ta farko da ta rungumi tumatir a ƙarshen ƙarni na 16. Masu dafa abinci a Naples suka fara amfani da tumatir wajen girke-girke. Pizza da spaghetti al pomodoro, wato taliya da ake haɗawa da miyar tumatir, waɗanda a yau suka zama alamomin girkin Italiya. A zahiri, shekaru kusan 400 ne kawai da suka wuce suka fara shahara. Tumatir ya isa ƙasashen daular Usmaniya ne a ƙarni na 18, wanda ya gabatar da tumatir ga daular Usmaniya tare da kawo irinsa shine John Barker, jakadan Birtaniya a Aleppo. Da farko mutanen daular Usmaniya sun yi matuƙar takatsantsan da wannan sabon kayan lambu. Tumatir na farko da suka iso sun kai girman tumatir ƙanana, kuma ana iya cin su ne kawai yayin da suke kore. Idan suka koma ja, ana ɗaukar cewa sun lalace, sai a jefar da su. Haka kuma ɗakin girkin fada bai yi gaggawar shigar da wannan sabon kayan lambu cikin tsofaffin girke-girken da aka gada tun ƙarnuka ba. Amma jama'a sun karɓi tumatir da sauri fiye da yadda fadar mulki ta yi. Tumatirin da aka fara shukawa a yankunan gabar tekun Aegean da Bahar Rum da farko ana amfani da su ne a cikin salad, daga baya kuma aka sarrafa su ya koma tumatir mai kauri, wato saucha. Zuwa ƙarni na 19, tumatir ya riga ya zama wani muhimmin ɓangare na girkin Turkiyya. A yau Turkiyya tana cikin ƙasashen da suka fi noman tumatir a duniya, yayin da saucha ta zama ɗaya daga cikin ginshiƙin girkin Anatolia. Za mu iya tunanin girkin Turkiyya ba tare da tumatir ba? Menemen, salad ɗin makiyaya, shinkafar tumatir, miyar tumatir, duk waɗannan abinci shekaru 500 da suka gabata ana shirya su ne ba tare da tumatir ba. A wancan lokacin ana ƙara musu ɗanɗano mai tsami ta amfani da abubuwa kamar ruwan rumman mai kauri ko sumak. Amma da tumatir ya shiga cikin girki, ya maye gurbin waɗannan ɗanɗano, ya kuma baiwa abinci wani sabon salo gaba ɗaya. Yanzu kuma bari mu koma kan dankali. Wannan kayan lambu mai sauƙin kamanni amma mai matuƙar tasiri. Asalin dankali yana cikin tsaunukan Andes, wato yankunan da a yau suka zama Peru da Bolivia. Mutanen Inka sun shafe dubban shekaru suna noma dankali, kuma suna kiransa papa. Mutanen Spaniya ne suka kawo dankali zuwa Turai a ƙarni na 16, amma ɗaukarsa a matsayin abinci ya ɗauki lokaci mai tsawo. Wannan kayan lambu da yake girma a ƙarƙashin ƙasa ya kasance abin mamaki ga mutane. An taɓa kallonsa a matsayin mai guba da kuma abin da ke haddasa cututtuka. Kuma tsawon shekaru ana amfani da shi ne kawai wajen ciyar da dabbobi. A ƙarni na 18, Frederick mai girma na Prussia ya ƙirƙiri wata hanya mai ban sha'awa domin shawo kan jama'a su fara cin dankali.

0: aka shuka dankali a lambun fadar sarki. Sannan aka sanya masu gadi a kewaye da gonar. Jama'a suka fara sha'awar sanin abinda ake tsarewa. Da daddare lokacin da masu gadin suka janye, mutanen ƙauye suka riƙa satar dankali. Haka ne dankali ya fara yaduwa a tsakanin jama'a. Dankali ya isa ƙasashen daular Usmaniya ne a ƙarni na 19 a shekarun 1850. Dankalin da ake kira Jerusalem Artichoke a Istanbul bai samu karɓuwa sosai a wajen jama'a ba, saboda yana girma ne a ƙarƙashin ƙasa. Mutanen ƙauye suna kallon sa a matsayin kayan lambu mai ɗauke da ƙamshin ƙasa. Sai dai juriyar su ga yanayin sanyi da kuma damar adana shi a ƙarƙashin ƙasa na tsawon lokaci ba tare da ya lalace ba, a hankali suka sa ya zama muhimmin tushen abinci. A yau dankali ya zama abin da ba a iya raba shi da girkin turki. Ana yin ƙwallon dankali, dankalin da ake gasawa, dankali soyayye da kuma dankalin da ake niƙawa. Yanzu kuma bari mu zo ga barkono, kyautar da tafi kowane abu kaifi daga nahiyar Amurka. An shafe dubban shekaru ana noma barkono a Mexico, Amurka ta tsakiya da kudancin Amurka, kafin mutanen Spaniya su kai shi Turai a ƙarni na 16. Columbus ya yi matuƙar farin ciki lokacin da ya ɗanɗana wannan ɗan itace mai zafi. Ya ga cewa kaifinsa ya yi kama da na barkonon tsohuwa, wato black pepper, wanda yake nema. Saboda ya yi imanin cewa ya isa gabas ne ba Amurka ba, sai ya sanya wa wannan sabon tsiro suna pimento. Kalmar ta samo asali daga pimenta, wadda a harshen Spaniya take nufin barkonon tsohuwa. Duk da cewa a fannin ilimin tsirrai mabambanta gaba ɗaya, wannan kuskuren su ne ya daɗe har ya zama ruwan dare, kuma barkono ya shiga harsunan Turai da wannan suna. Ɗaya daga cikin wuraren da barkono ya tsaya a cikin ƙarshen daular Usmaniya shine ƙasar Hungary. Kalmar paprika ta harshen Hungary a zahiri ta samo asali ne daga kalmar papar ta harshen Serbo-Croatian, wadda take nufin barkono. Wannan tsiro, wanda ya bi hanyoyin da sojojin daular Usmaniya suka bi, ya bazu zuwa cikin Turai ta Hungary. A wannan lokacin an fara kiransa da suna barkonon Turkawa. A cikin Anatolia kuwa tafiyar barkono mai zafi ta fi ban mamaki. Garuruwa kamar Gaziantep, Şanlıurfa da Adana sun rungumi barkono sosai, har ya zama wani muhimmin bangare na girke-girkensu. Kamar dai tun shekaru dubbai da suka gabata yake cikin waɗannan ƙasashe. A girkin Turki, barkono baya kawo kaifi kawai, yana kuma ƙarawa abinci launi da ƙamshi. Barkonon da aka niƙa, garin barkono, isot, barkono mai faɗi da kuma barkono mai tsini, waɗannan ɗimmin nau'ika su ne mafi bayyanannun shaidu kan irin sauyin da barkono ya samu a Anatolia. To, ta yaya waɗannan kayan lambu suka fita daga sabuwar duniya suka sauya girkin tsohuwar duniya? Da farko dai sun sauya yadda ake fahimtar ɗanɗano. Tumatir ya ƙara tsami da zaƙi. Dankali ya zama abinci mai cika ciki kuma mai muhimmanci, yayin da barkono ya kawo zafi da ƙuna. A hankali waɗannan kayan lambu suka zama wani ɓangare na asalin al'adun abinci na ƙasashe daban-daban. A yau ba za mu iya tunanin girkin Italiya ba tare da tumatir ko dankali da barkono ba. A halin yanzu tumatir yana daga cikin kayan lambun da aka fi amfani da su a duniya, yayin da barkono ke daga cikin kayan lambun da ake noma su sosai a sassa daban-daban na duniya. Tumatir, dankali da barkono suna wakiltar ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen da suka faru a tarihin duniya. Waɗannan kayan lambu sun ƙetare tekuna, suka haɗu da al'adu daban-daban, kuma suka sauya salon girke-girke har abada. Masu sauraro, a yau idan za ku ci tumatir, za ku iya tunawa da tarihin mutanen Inka na tsaunukan Andes. Idan kuka shirya dankali ko kuka markaɗa shi, za ku tuna da labarin yunwa da ƙarancin abinci na Turai da ta taɓa fuskanta. Kuma idan kuka ɗanɗana barkono, za ku iya jin zafin wutar ƙasar Mexico. Ina muku ban kwana, sai mun sake haɗuwa a wata sabuwar tafiyar ɗanɗano a shirinmu na mako mai zuwa.
1: Tafiyar ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.